Te mwen de bel bonjou la pou se minibus drivers. Mersi apil pou bon travay, zon kafe ban nou. Mwen ka toujou apresye sa ot kafe. Men anchay de lè, anchay di zot ni pou ale wange se van nan zot ni. Ka chaye moun nan asouse chimè. Moun pa zani mou, ay nou traye van nan. E pi osi, vwe tak lwa sou korota mèm lè. De lò lwa sa bose machin nan kon vwote.